Aya lu nang litum arjulong ikji. Porphai kre si pleng lute. Rajina ronghang pi aning arlo lam te nang litum arjulong ikji. Andun tu sor lo seng tong jai mek nang litum arjulong ikji. Porphai ke thom ramit plike prapho pleng lute. Guwahati ben kapacita karbya jai mek nang litum arjulong ikji. Porphai pli rami thongke pleng lute di masa lun bari meluna jai mek ang deng long san san lun nang litum arjulo iji. Porphai pli rami plike prapho pleng lute boro lun bari meluna jai mek ang deng long san san lun nang litum arjulo iji. Arni gang sam porphai po pleng lute rong ruba jai mek nang litum arjulo iji. Adun tu porphai po rami thongke pleng lute pini asar lam the nang litum arjulo ikji. Porphai porami thongke prai si pleng lute karbilon bari mulon na jaimek ang deng long san san alon nang litum arjulo ikji. Adun tu porphai porami phoke pleng lute lam jira jaimek nang litum arjulo ikji. Arni gansam porphai trok pleng lute pini alam jir ajaimek nang litum arjulo ikji. Adun tu kenang sot arani ajai mek ang dengelong. Pini ke lokpriya Gopinath Bordoloi mahang ke thek arnilo lasi labang sorni pachet tondon si alang likai lamu aputhak skrip kewan abang pavantiron lapen labang so skrip ke tham je ba prodip rong phar a hin pen nang litum lam je arjulo ikji labang so jai me ke pdc akashwani difu long ka pacha tak ik cheng helang tangte por phai trok a por nang litum labang so jai me ka ju dun teng ni igri por phai trok ra mi thong ke pleng lute hindi det long reaching honalona jai me ang deng long son son alona nang litum arjulo ikji porphai trogramit plike prapho plenute sandhyar anchilik baturi asame salam penalitum arjulo ichi adun thu porphai troxi plenute karbi det long reaching honaluna jai mek angdeng long son son alo nang litum arjulo ichi porphai troxi ramit ke plenute delhi ben kapachitak special series broadcast NSD Akashwani on various themes regarding completion of 12 years of government. Episode inquiry C special bilingual Ajay Mek series theme lake Yuva Kalyan nanglitum arjulo ikji. Porphai nerke pramit krip ho plenglute ke pathwa Ajay Mek nanglitum arjulo ikji. Adundu porphai serke pramit krip ho plenglute lamjira Ajay Mek nanglitum arjulo ikji. Porphai sirke prami thongke plenglote karbi lunche tha kaluna jamek ang deng long san sona lunang litum arjulo ichi pinia transmission along jamek rot ke parju ponji ke lapon henlo lake akashwani difu non studio khuri porphai trok ramit pho plengji kai kai lo lasia dun thu delhi pen ke pachatak english lampen birta nang litum arjulo long po

La pana parang nitum, kang du kardo mo na jay mek ang tenga lang ang sansana lo nar julang itang lo. La ke akas vani difu. Adun tu, nili chepong nilunjir ang tenga lo. Thong teron ahin pen le arjik sinang.

rong ke rong mar jong ti pu pu le tin de ga dun he ni li rong a long ke a don na phai don pharu sira don ti do la pharu sira don ti ang bong ka pe ka pe ka do rom pen ka che tong a rong si ka chu kim a po si hala so do rom par chu ang ding ta me ka do mang ding da mithang mithang a rom che dam re pen si ni le tum rong pen si ki che parai ang the ki mi se nang the ke klem pon do la pen ke rong ang bong to war ka ko par phek ma te ke ter ki era hol mu ba di ke pang the a por ho ken tum do rom alam chi pu pe pin pen ni le tum a do na phai ing nut ka che tong ka so rong ke pa kla a phani le tum klem pon pon ta pen ka pre ka pre ka rom be se ka che tong pen nak lo po bu di hajar ta me a ka prek do mon se se ta mi la da ang bong mir ge pa po son thak thak si aki era ki li ra ki lo ka son thak thak si ni to ma rong nang man ta ten thu rong mar jo ma te dipu adung he si ke do pena ka po ke thek dun lo ma teng pe ni tu mun an ge la bang sa rong ke pa mi sen ji ta pen ke pa kla chen ke pa le sen ge phan bang pu ta neng lo ke ma tha pon do ki li tu mang bong la se la an ta me ki klem pon abang ke ni tu rong chu kim abang pu za mi non thi du ka ma chu klem ma te sa kru ge chu klem pon a phai ni tu lo pu son a ve ni tu ge ka chung ga chu tu lo rong pe na ma ni a ba po tu ge ju ga le ka ma ni a ba ki re ti so ki bu pen ching lok a son a son ni tu na he pin si a la pok chila na i lo la pen o so ma ra phan da mi mi sen school ke pa dun ya war sa ta mi chung ga chu tu lo pen si pa sia le long ta me pa dun long lo pa sia la so hu ni li tu ma chu bu chi ra pa phang a hu ta mi ni li tu ni li jer po jer pi a tu pen ni ning ki hang a rong bo hong rong hang the ga ni ka ta lo na long sen mi sen rong chu bu chi na i tu ki na i la pen mi sen go son chi ke pa phang lu ji ma a lan da mi ching wai pon do la sia la so ching wai ang deng long ta me a ju ta me lun ka ma lin ta mi bi pon pon ala da rong ang bong along sap so pa chok lam dul sa da ni tum na he apron na me ki kon do do ni tum mi thang so jong da me mane bang pho tum ki ami thang ka pin cha pen lam kan da me ba lun da me tum mo da me wang so apor ga ching wai pon na de ke pak lang pon do do ka sa la so ni le bang ke ri jo da ar ju u ni li so ko pen da ri jo en pi ga bang pho pho ni ne ke hang alun alam the bang ke ang song manai atul thi pi principal mall singro alun hen lo ka si ni li arat par ju na ko si ni lam thi lam ka si to ni pa

Nan ha jang nang litum hemari rong park kilana lun arjun lang tang lo. Lake akas vani difu. Nang litum jai mek arjulang pom lake karbi lun bade malun na jai mek ang deng. Totang tebel abang so jai mek ang deng long pini kirot ke padusi lun arjuk lunang. Sinot rong park kilun bong oya lun.

0: Pen ke cheng si nong e ke che palong don. Pen karbi ang long apan nong mi ke van abang pi. Lo la pen ke hood bang. Julie be piang bong che chupud le arjik sinang.
1: Pininili tum ka chophapon lagi sami Anuska teron biaphan alang liki Miss Asamalong chepati dun pen chepahai dun si kecheng sian nong e chepalong dun pen karbiang long aphan nong mi nangkiwan piabang philo lamthear jujia prang nangli phan suri suriya kardom nang pachireklo
2: kada koi phan tami kardom pachireklo nili men sami Anuska teron pi nili manja menrong phar arong pen sikewa 2024 aninka nili Miss Assam first runners up anong e polodonpon iglo apen sami nili subtitle tamilondon ik lake Miss Multimedia pola bang ke la likes comment ke share ke ongnai nili bang latelong pon iglo tase nili kadu koi phan sami churo pajaring tun alai tum nili phan la anai kraudon apot inke nili la akashwani dipu phan sami nili hin pen kachiro pajring tung athe ke alang le ni tuma ko ani alang li tum asai du pen sami nili phan an opportunity ke meaning ki people apot
1: tangte nangli men la an ki jumi komatsi nangki irlo la pen kopia joine sila sona men nangki irlo nangli men ke chethan nam no pulo tangte Anuska oke che parjan bang phimati actress tuma mena sonak thakla ase so futa sab sonang thanik jima
2: nili men mang ki nili posin ki e nili pai bang ke aho pet pen mang ki nili men ke clar at pusin ki e ji pu aman nili po bang ke khroi duni da asan mane ni ta nili po han adu ju he mane pipo se nili men Anuska pule ki irlo like arling tuma men ke lila parok tuma men asan ase pisi asan na ki irlo niti tuma men mang ke serlin rublin pu mane chimelai ko yel he lin lin da ko mat nili bang ke pregdun jek Anuska pu malas ni phona ju lo ku pima tha se nang la se mane hanan ki irlo la actress fan thelo ta nang ki irma mate sar tu nong tong mene ke thing lo ma mani po ba ni le han thano copy ma thane thola ta alang li ta me hi diola po ni ma thalon jalo ti ko pc amin ke bi po ma la ho ma ni ma yo thala on de men mens ani oro se bang le tho Anuska pule er na me ala
1: nang li me na bang break je ka po si non nang li korti do nang bong ma se me nang li bang break dun chek la la sanak taxi nang li tum korti bang kon do ni
2: ni tum korti bahini ni li bang ki bisi lo kecheng si akleng si bang ke serlin deron pipu adawa bang rublin deron ping ni li bang ki bisi
1: bangke thom lo he nangli banga ki bisi la pura la pen ke nangli konasi kachali bom la pen ko anang denglo non kachali bom ke
2: nili chali bom bangke Dombosko college la 6 mile long sada chali bom ngi non nili bangke degree 4th semester political science honors ke ni
1: la pen misa sam nangli kachipati don ke kodaga dim lo la pen kachipati bang phi ko andolo hala dak nangli kiduna lo
2: nili misa sam chapati dun ke ghati rong supilong he chapati dun enke chapati bang phikela kiching sila audition hun bang ke all together 34 jon do amanela participants
1: ai bang thom kebra pliando
2: bang thom kebra pliando enke phen mang ke audition do lo enke audition no mang ke ngwai pon lamete si 16 jon aphan si kang mai pon iklo
1: bang great rock phaning wai pon no
2: tang li phaning wai pon iklo enke dalbe mang ke grooming lahai do lo enke grooming do eta phi bang ke bangke phaning wai pon iklo tebe mang ke bang pho inan mai bang ke thom
1: ki hai bang phile di bang ke thom bang ke la pulo me piglo nang ri la person karbiang long phas me nong me ke wan pi dun ka che pa hai dun pen sonak taxi che pati te prang mo pen nang ligi pu asona grooming mate ko son si ken ke dam ke pang du ke palang me thek nang ji ma pu nang ke than do ma do pulo tang te ni ko ana pharman nang li tuma phana ke than ke
2: do ala ghati si dhana podolo kitu dim ta me ala itum se nang pilo inki ni thom ala ni dhana pilo inki la ni thom bang ki itum bang ki sang long le pin ateng no ki thek thuman se khyang helo la femina miss india la assam phan na india ha war long ala phan la ka represent na assam phan na paklan don alang li si itum han la catwalk ma de la keng kam ke dam alang li sang than no inki itum groomer bang samila internationally india phan alang li ke represent bang alang phan si itum han groomer ne khyang la ni thom ma bon se man keng kam ke dam tan than no personality development plutan te kosan sila emina han ke represent ki ma lam kaning je pendang lok la photo ki chu thai to hala mohor ke ne kachine la pendang lo asona son ta mi alang itum nang than pi an lo mane sang se sang lo ada prang thunang po baji plia por thunang po ing ajo me yang loing ta mi baji ke thom lan ana por sidha me yang long yalo
1: ajo por phai ke thom an sibe ke jang long ji
2: nan no mane itum sang se sang lo yalo mane apor ta mane ni thoman red cover o unida asan lo he ante me ni thom pen sami li tumak improvement to pi an lo ke me la san he di athikala ni li tum la don rapet la ni li jer pi tum ta me alain tum athek pi pi an anutin ta me

0: hồi đó đừng nông lo mà hồi đó cái thánh mang cái mì sen cái bọc là hai bạn nghe số idea long bun ilo hồi đó đừng bang cái nili bang là số sẽ sang college xong đừng lo đừng bang cái nili miss cái wife phan đừng lo hồi đó đừng bang chơi đừng lo bị ăn lo mà này con sẽ mà này cái developing mà anh ấy mà số nó xong đó lo miss cái wife hay ad pi bên mình cái miss amor falcon đừng phải là bang cái umur của thi hà vào long sẽ cái bi miss amor falcon đừng bang cái nili bang cái miss carbian long phải đừng lo cái miss carbian long ta mấy cái chính xia nó ilo bun ilo hồi đó số ta chơi đừng lo bị ăn lo đặt bên bang cái nili Grand Falcon dun la bangke umrang so di mahasao a district long sini lemang cepat dun lo Miss Grenfell Falcon anong ita melong pon lo la bangke first runners up in ke subtitle best framework long pon lo ke non bang la Miss Asa
1: je thandam lo pulo tang ti do ik piglo nang ni ke long tang ni achievement do pegan lo la ka du ka vyang bong pen ke cheng si anong ike long chenga bang ke kolo bang lo
0: Miss Borjan
1: ke hai ma mate runners up adun thono e ke hai bang pilo di men Miss Kevaya bang ke
0: a first runner up nge best personality long pa
1: best personality la sonak taxi miss carbing long ta
0: hada bang e winner
1: ke haya bang philo mi piglo nangli pan school pen ka charlie hin thang akasiksak avema
0: nili ki ho kapre kapre ta me nili claiming bomb ante me nili claiming bomb ta me nili principal father johnson bu alang le ke chingi mi on nili ka ki ta me la father pan nili arju bomb bomb father da ba chang ma bo po ke father alang ita me ani rondon pi an so na tha si nili tum teacher is tum school college long chingi mi pi pi an alang li tum friendly ta friendly o na tha na than pon ik po pon ki ani ta na rondon o yalo mane nili ba isi hormone ning chi bi pon bang ke nili jodi ka chapati dun lo bolo tan de ke charlie bang a phibi pon bedeni oglo a hope ho ke class dun de pte isi hini ke miss dun de matela phudun de sund ko tilo anti mini bang un an pen de mebor idun po nili bang ke la art student mera po sabsa la idea bang puri pon puri pon exam mang emena se sta dun de yelo ti pala pula pen pen pass de po la pene first year second year hutta me nili bang ke la ke charlie hutta me dam o an asama ha var pen ta me akaprek kaprek adim dam pik pik an inge nili father bang ke na supportun o nili judi ke charlie mimi det prote falar kharak duk asan da kokpo ne teachers me constantly padam long le lo charlie thik thipin bu po lai che matha pu nili judi hong damning kapre asai claiming prote ke charlie bang aprang se bini at one point ma ke ke charlie ma sa phido che tilo he a phido che se me a hinu ne de na po
1: lalo nili karjulang ateng pulo tang te nang le ki garbiang long pen aka hello along along and there along same kapre kapre ga der long ke dam ta mi dupik lo penangan ke nangli nuvet ke dam ta du pu kona na lo ke dam tang la rara phan ta mi than par jui
0: tha so story ala we see la mo botela ma interesting pic a nili mane bhenko pen ta mi honda ming tung pic nili ke changsi ke dam ke goa se ke dam goa dam no hola so se ghati da ke dam long cheng lo train me sini ke da ge nili rot hemas thabing tung pic a ama
1: train ban ke guwahati an ma
0: guwahati an na ko guwahati pen ako goan ta train ban se da kolkata da basutsi mane ejo dolon ke kolkata dolo ejo basuta ke chengsi na kolkata da nong le tere man ke ninkane si man ke le puhems do no da mane lu ama ycs sons ni declaim don ma ke young catholic students young students movement pu la bangye osmar pan se claim pe yelo students pa ama nili pala national team asoro nai vai ponik delo Bangalore lo ni hanai pon dat pen gela so bang ni rot hem na gas thab na me ni ning karong ola mane ini ni karong thab na ni mala ho itum ni pudam elo pute isi lang na pute apa phi chala asi ko son ni thab na ni mala ho bola so bang ni ni thab na lo la ta mane rot hem thama ke dam ke manda Bangalore flight pen na dat pen ni dam thula ko Delhi punon asan asan mane India ha var Delhi Chennai Aizawl Mizoram Manipur ha dam na lo ke pena anma ki Delhi ta hol ha ki ni bet se ke dam ke ong ke bang po por bang ke nili bang da prani class ba miss me denning po nili bang ke bolte ada prang se bang no man ne bang ada prang bang po delhi ben bang po ke ghati pen 12 o'clock abbas dun ji bo se ma thala hai in ke las po si koson po pulo tan te helloving adim bena la se nili bang ke ajo apor se bang pola ada prang 3 baji la ana por se flight la hai 6 baji an no ange delhi le do ta me hello oya la se nili bang ajo apor se uber che booking po nili bang 3 baji apor se delhi pen nili ver lo ke bang po akhelo nai ke dam bangke aren ke lokto madim bangke germany pen belgium se nili da la so tame ke cheng hun bangke na ke than pon ge father tum dui pu na than pon he mani bangi umcho dun po pya lo la so ta world you deep do la bangke world you deep lo dang de la korjang ri smartum arni pya lo ke la so arni bangke portugal se pati europe amala da father tum an tame ho da he dam lap lo ge india bani ni bas do lo mani te phan man than lo utte ni ni bas ge da mi pu lo mani te ban ta kapheriloti namane paito mangke nang ghati lang le kang bo anda ni temin nai run thekte nang akhelo dun nami ne ko sonno hok to hong lo
1: kelang lo pipo dom ke kamatha ki song kapheri la pasana do koklo kai dam erwe dim porlo he
0: anda mi

pen ke cheng sian nong e che palong dun pen karbi ang long pa nong mi kevan abang pi lo la pen hood bang juli be pi ambo che chu pod nang le tu mar julong tang lo la ke akaswani difu adun tu karbi det long reaching honaluna jai mek ang deng long asan sanalun arjigluna totang te aprang si rangsina sarpo cultural group ahin pendun arjigluna labang solun ketok bang dhaneswar inti alun ki samson la nang karjong labang solun ki pinisi akaswanin difu radio station long kapacitak ikcheng lang totangte arjig senang

Lapanapor ng litum, karbi det chinghon. Alun na jay mek ang dengalong asan sa nalun arjulay tanglo. Lake akaswani difu. Non studio guri por pay nerke plengji kai kai lo lasi adun tu Delhi pen kapachetak. Samachar Prabhat Hindi lampen ng litum arjulong po. Porphai nerke pramit krepho plenglote Delhi penethot kapachitak North Morning News English alampen nanglitum arjuik longpong.

non han jong nang le tum samson ing ti la pen je kulin teron pi kilun alun kang hon pu arju loi tang la adon thu samson ing ti la pen je kulin teron pi kilun alun arji glona alun ke kimo damte tangte la bang solun arjik senang

Non hẹn trong năng lý tú. Muhammad Rafi kilo na loan arjulong ik tanglo. Adun tu Muhammad Rafi pen le thot kilo na loan arjik lo na. Alun ke hamne suna tha ek hai Bharat. To tangte labang solo arjik sinang.

non het jong nang litum snow patrol hin penlon arju loi tang lo lake akashvani difu nani tum jai me karju long bom lake english alon jai me ang deng to tang te la bang sa jai me ang deng long pini kerot ke padu si alon arju glona wilson

nonhe jonang litum boro alun arjulong iktang lo adun tu mar alun arjik pon lo nang alun kilon bang Isaac L. Zote lapenari sang ho alun ke kan haching tatang te arjik sinang.

Laponapor ng nitum. Niturnihang mate northeast. Akhay alun. Ajay meg ang deng along sonson alun ng litum arjulang itanglo. Lake akaswani difu.

0: Lake akaswani difu nang litum jai mekar julong bom lake FM ben along pen megahertz pari sira tok bora sirkep lapen ki news on air e penta jai mek nang litum arjulong ingji adun tu rajina ronghang pi aningar lolam the arjik sina
1: Nilimen ke Rajina rong hangpi lapen nili ki klem ke lake no namat ke hichi along chujor chulang along men market along pinangan aning kan dulo nili ki klem ke pinangan ke ningkan ke ang pleng lo thang da ni tum ge klem abar sai ve nili ke la chujor chulang pen si nili ke hem long kachi posai lo usumar nili sumar ke ba thom do pin so sumar ang se la si chi hok pik lo nili hai do an sami nili nat pen ma ki klem pulo tang te nili na hok pen takali hi chi ge chujor nili ke ha ne chujor la pen te ku ve la pen bi chi ge chujor pen si nili la hai hem rir ka chala na nang la so po si itum ka do ka bis ta me inud hemari pi pulo tang te e non ki kaching thura kai pulo tang te itum soar lo tum ke itum un an pen bhai yakam chuyor chulang lapen un anpen itum hemalong chirab du chitu dun te itum misenji pusini rara phanstame ni lipachini lo lasi soarlo tumke mithang hemri kachelang nangji isumal kachelang nangji lhai anta kenang sa churulo kardo

0: lake akaswani difu adun thu sorlo seng tong jai mekang deng along karbi traditional weaving mate kiphir ke thak aputhak radha teron pi lapen hudbang helvelin timung piampong chuchuput arjik sena
1: Pini Sorloa Sang Tong Pazai Megalong. Kipir Gitakana tu Karbi Sorloa Tuma Sang Tong Kuan Tema. La Soputaka Chitanjia Panpura. Karbi Sorloang Bong, Pegitak Texer. La Pen Pegitak Panajok Hem Tunalonga Jarchakdun. La Pen Alega Chipadu E. Alondo Jotabang Pia Pansi Pini Litum Chupapon Iglo. Alang Lige, Sang Pira Dateron Pi Penlo. Alang Linon Mamat Birla Longking here wrong along Si Dubom La Pen. Peri Gitak. Asim ki mesena joksi alang ki thaka peri haning ki dogobang du uwa sonse thek tamlong la swa joksi alang hem tun ke kulat a sonse chimanlo la si pini ke alang ki klem ki dam pe ki thaka puthak la pen pe ki thak pen kachu jor kachu lang pen ko anale chepadu ithek ma la so puthak kachi hu chipu je phan si chu phapon iklo la se ka pregalam chithanam de prang radio kar jora da tuma phan kardom pajirlo la pen nang phan chatami kardom nang pajirlo ke hai pi kardom
2: kardom
1: tangte nang kunat si pege thak charli dun mala pen comment tu pen sen pege thak mala so puthak radio kar jora da tuma phan chethan ji ma
2: kalang a hok lo nili nili men ke radha teron pi nili kidu ke ber laget longking hi rong si nili non mat ke kidu la pen nili pege thak cheng ke thak cheng ke nili bi hek pen lo nili arta ningkan krip ho lan si dola Stami halasuhut nili school lun bomahut school suti derlo pulote nili paitum therang kithak along pensi nili langdun po daksi untik do dun po langdun po lasopena phisi nili nili pai atum kithak ahon si kepadum tang pon en pon joy si hapong repna thusi nili alat nili pai tum ke thak ason thot nili kiran ka chong hudam ke thak ka charli dam lapuson pen si nili ke thak ke cheng la pen aphira phira bang ke nili lapusi thak bom lo idea ta do bom lo aphira an bang ke nili pai tum ta nang ke thak ji nang li ning hang e hang o le pulo tang te nang akilok plan thak tha pomasi nili phan asap onang ran pilo jamrong sinang nang pathak lo plan an jamrong ake lok sai de si nili phanang pathak lo lapen kia phit pini thak lo aphidob ameka ve asan si nili phanang pathak lo lapen tani li patang pilo thak lapusi nili thak bom thak bom thak bom thak bom lo an ke ahisove hai ta charli dun lo thak lon ke aphike ke nama tum ta wang lo ala suhut ke ador ke so nailo neli bihega hut ke thak bang ke pharo ke thom ador ta
1: kala
2: anke pharo ke thom ben thak pen non pu anabang ke nili thak bom lo la pusi school lun bom ho se ta me nili 8 9 10 ho ta la pusi school suti der lo pote nili na hokta dam de po therang thak nili ning hang pik nili therang ke thak la pen si nili thak bom mang ke phit an bang ke kora therang si charli dun lo nili kora therang ki thaka bang ke nili ningkan krenar ke arta ana hut pen si nili ke tha
1: kala
2: ke charli cheng
1: kala
2: hala ta hala bang ke nili te ya tum si ke thak bom amala si alang tum a bang ave phit lu pulo tang te nili bang ke thaka chong hu dun dun ko pusan si ke bung ji ma pula bang so design pen si alang tum ki thak adijan ke lang dun pensi nili ki thak dun ka chong hu api ke ladak pen la pukiran ki thak ki vung adijan la po hai lang dun lo la pensi ko nili mi thang aphit bang ke bang therang along pensi la pu ka cho hang pensi nili ip ke therang ar joni si along pen pak kep an ran lo prati nili ipak ala therang hem phu phan pipo la po son si nili thak ki thak ka charli i don i kor therang thak lo an ki pi pi seleng pe ko pi ne la hai si nili thak bom lo jor bom lo
1: kala
2: pu son si nili kai long non puta suli ba
1: kala ha chiru

0: asan thot thot sitame nili phan la wan kok nang pathak lo la pason si nili thak pi pon bom jor pon bom la pason ja si ni klem bom
1: kelang tan te pu ho la pen choi hong thor la hai ta nang thak bom ma
0: o nili thak bom choi hong thor bang ke nili pinang an thak lo a jacket hai ta la pu kor therang pen si nili thak po anke hem si nili roi po la poson si nili jor bo anke akilo ke risomara tum phan pusi nili chini dam la pen muni ra tum nang ke nam se ta risomara tum si la akilo ga bang ke ong dung tum ke nang ke nam
1: kala
0: anke akela pen akaprek kaprek akilo akilir akiik akier tong ho akaprek kaprek atum ana bangke nilipan pinang an sarmar tum si order ke wang wang pola son si nilithak bo
1: kala tangte pekok amang nang ke thak long tang go bipia pekok amang smane munira tum ka chi hung nei ma mate enang ke nama bangke ong nei mate lanang thak pitha punang chu toy bangke ong nei ke ko bipia mang lo
0: non mat ke nili phan ke ke ong nai ke hijab amang ta do ke seleng enge la son mirapu la pu son hai si non mat ke ke ong am pen ki jira mang enge vo so me kirip la pu hai son si nili phan ke ong enge vo ram amang si ke pardon don la son si ke ong nili phan ke toy
1: kelang nang chiropik lo ko pipi ya pe mang se thak long tang ma la so puthak radio kar jura da tuma phan ki thana pa jir mia pot tang ti puthot linali phanang kar ji thukang tung pe gi jor mo pe nang le je than lo hemalong chi bida long le dat an lo gulat along ki bidam ga phialam lo hemalong ta me bilong le thap tang te phram se bang nang rai at ti pa la ma son la si la so pe gi thak pen ko an le chi pa du i thek lo ma la so puthak nang radio kar jura da tuma phan than pon ik chi ma
0: than ji la nili la so pigi thak pen abang ke penang an nili hem tu na long nili penang an nili hem asor long ka charap dun long dolo la pen alita nili phandu la pen si ipak abang ke nili alang alang tum jong si pak thom pli pho la son si inu ramunit nam ponde ji pulo tang te nili api amang pen lang pen abang ju kitur pen lang pen po jong si la so pe ke ni ine personally inudvet aphan si ki jor 5000 pualong lo pulo tang te alang tum phan ke pak photo ke pon long ke ni li suri thom ra pharo pho la pen suri ki thom la poson si ni li en bo
1: kala
0: inke kisuman atuma bang ke ni li phan ahon nang che thon det po nang phan ni ki tha ka nam nang pi det po pusta me inut bai ni aphan bang ni lila son thak pi se ta hala tuma phan ni li ahon jong si nang chi pi polo tang te ni li suri hini si endon bo
1: kala
0: amang pen lang po hola ni li ki thak ki pi ki thak bang ke kosto o amarte ma jo
1: kala ma
0: si ni li bang ke suri hini la po son si endon po la pen ape yong si bine simple pic pen si amang ta nang pa simple o pulo tang te la bang ke nili parokri pho lokoson si nili endon ba
1: kalang kalang
0: alang tum nili phan phone nang kuri po la pen phone along pen misses nang cholo pon ke nili ta phone pen si la pusi tang elo ta pusita mi nili than po ke alang tum wang po tang te lang pusita mi alang tum wang pen nang chelang po alang tum ni ki klema nong nama pot ansta mi mo bang pon ne ji popo ni phanang tikang de titi la son sinili sulibo
1: kala kala o padiklo nan churu par piglo la pegi thak pen ale ga chipa long la so pu thak nang ithana pon tang ti la pegi thak pen ale pa son lo jo e chiklu jon pen ko an an an long thek la so pu thak ta me na chithan ji ma
0: la bang ke ili yong si selet le det pulo tang ti ahon ke nam pen bade ke suri thong kep suri pli kep an chiklo yon along long un
1: kala churu lo tang ti la so pe ki thak la ke i nang lut vet ki thak pen a pot lo ma ma ti nang long nang ka cherap dun ka prek la pu son ta do ik ma

0: nili nuvetsi ke thaklo la bangke nili sang silo mane apor ka chilonglo pulotang te nili ke bang imek ta jang jilo la pusi kaita hala therang e thaga dimalong si lani tangnang ji po bang si kaita nining dolo mane res rilo a sabso apor ta nili ke padam de pin la pusona jan anlo jan nili ki kle
1: kala kala ina chiro par piglo kala kala nang chiro piglo therang alama puthak nang ithan pajir mia pot tangte nonamat nang lia kimang mupen pulo gulat along kachi bijie phananta porave hemalong sinang thum de titi pulasi noni prang nang lia kimang dam kuson lo la pikok a bepar ki klem i pen
0: la nilia kimang dam abangke noni prang ge wang jilang abangke la akulat kibidet anji abang pulo tangte nili ke thak a tuma phansi chiripo mane ke thak kulat kibijia phana bangke ke thak atum aphan nili munit chirisi a ani nutvet pen thak thedet pen si anut ka prek aphan chehang pon silapu bang pli pho amuni ra phan chehang pon po la so phit pen si nili akulat kibijia phan anke nili non mat nili ning ka matha la si nonamat bangke ke thaga bang phu mesen amuni sita me nili long lela la sin long lo pulo tang te nili isi ahem pum bahari chikim po la dak si hum pho trok atherang nili bi po thak po nge kulat an chi bi pon ji pusi nili nonamat ke kema
1: kala na churu par piglo la son e aprang anat kimang along la pu ga himan pon amang ga chi bi pon a pot tang te la therang ki thak alam si li ge than lo poncho e non an e therang ki thak ning kan kriner kep arta pe non an jo ki thak son sin ang thek dun long lo tang te nang ki thak pe kok na nat an sin le lo ma
0: o la bang mo te pinang an le ki le lo bon is west ta pinang an nilisim ke kele ke dulo la pen an anaka helo atum sita me hala puta la son ki thak kiphir ke thaka bang do olo pusita me la pusi nilitum ijirpi ijirpo tum pen chichini bom po hala tum chingthang po komachila ke tha pulason alang tum phan arju po anke alang tum bang ke hala sigi tha po oni tala sonang ji po pon ke ni phone number endon po la pusan pen si phone pen si nang contact bom alang tum la pusi bang bom
1: kala
0: la si nang en bom la son si hala pu is vesana tu ansita me ni ni simpenang an kile dolo
1: kala nang chero par piglo tangte mupen nang nang kithan nang kitha ka peko ke karbiang long ves karbiang long sita me pinang an chetang hu an lo pinang ana tumke agar i penang toy po thak pilong lo la so putha nang linang than lo tangte non an nang la an klem chipaduk lo phir lo thak lo pot si ye pine sarkar pen nang liphan ku pinya kirap mate konat ne e tangka nang babar sai ka paching thur ijia phan pulason nang kideng long mate nang kira pa bang la puson du loma
0: la puson bang ke nili phana vegla no namat ke aprang hut nili hala cm sara long an pati bok dam ji pu ma thalo sita mi ang bong lo ma bang hala nili hema sor bang la pan ke nang ne nang mi thang che pa duk pen le klemon bang ke rap nang nilo arnam si itum phan ke nang rap dun munira kerap ang parta arnam itum phanang kerap sike mi poma sinili na hok setame pate bogbe kapen bang akerap abang non mat ke nili phan avila
1: kala ngai na me thang se chipatuk chiparang pen sa phrang dam bom la poson loma
0: la bang ke nili nili mi thang pen kai setame nili mi thang pen mo lapu akipitel ke kai ta nang ji mane aja rakam le claim pusita me akipitela bang ya kenang sot popo sinili ke kaitala arjoni silong ni li jorde sita me ahon ke nam jia phan mangi kaita chi biwet la pusan se nili mi thang hin pen si chi bi ba
1: kala churu par piglo la so botha nang than pajir me pon tangte mo pen nang nang than lo chiklo yon pen suri thom kep an an ahut pen te suri phli kep an an ta me pe gi thak pen long lok te ti po tangte la hai usumar ka chilang ialong ko anana kirap nang thedun lo
0: nili bangke pigi thak pen loksi nili sumar ke bahini do la akleng bangke non ba charli bom lo la si la ba charli tok an sitami alang asar bora phan bangke la sohi na bangke nili ha

0: nī gīdē lā.
1: Kālāng.
0: Lā pī kī thāk bēn lōk sī, bā hīnī ā sō mā rā pāns tā mēnī lī lāng bōn bōm lā.
1: Kālāng.
0: Lā pō sōn lōng kē hālā kī bīyā bāng kē dāk dī pūdān bās kū sī gī dūn, ā lāng pān bāng kē non class 7 lā. Sī tā mē ā lāng āsār bō rā pān bāng kē pā sīk sāk bōn pī dē lā.
1: Kālāng.
0: Pī kī thāk bēn ā pōt sī.
1: Kālāng. Ngā chū rō pīk lō. Ē tāng tē pī nī, sō ār lō tūm pān pūnāng hō kār bī, sō ār lō tūm pān. Kupialam si kipir kipthak anak tu nang lagi tanpon kang tung lo.
0: Alang lo la ili suar lo tung bangke anu tin amat ke teget edat tahai. Pusita me nilia ke mangdam nilia ke tan kang tung abang ke ili suar lo tung sita me. Ahem tu nalong pusita pinso tung along. Mate ihema sor long kacirap dun jia pankel hai bangke imithanga kam. Lo potsi ili ke thek ke nang sot la pen ke charli ke nang sot a potsi non thek nang ji la pen si ili soar lo tum ke kiphir ke thak ke nang sot a potsi ke thek the tum se ta mi charli pulo tang te ehem tu na long a phan a kira pinang andu pusi nili thaning tu la pen si thek po son tang te anu tin ahem tun tin ahem asor lo tumta lapuson asai akaprek kaprek pini government asa kuri yong si long dun de det pusita mi la puhai hem tot lun akam lo pot si la hai bang ke claim ason te me senji la pensi lo le thek pusita me ili sor lo akam lo posi ki phir ke thaga bang ke ki thek vek ke nang sot pu bang sinili pachining tu pige thak the ka lake tangka ke wang det le ki thek nang ji la po bang kali la si ili tum kar bi a jutang jubat ke che pavir ve det ji ke a phan si la bang si thek nang ji la pen ke che pa chan ji a phan pusi ni li ma tha da la si ka du ka ve se ta thek e da son te pusi ni li hin bang ke kamatha
1: kalang lo nang chiru pik lo la ki nang sot ke swar lo la pen uve ki mi tum phan pe ki thak pen kuan ale do ma la pen ke jutang jubat along kapang chudun sa mi si ka chira dun avar sai punang le ki than pon apor nang li phan akiru nang pipar pik lo e tang te pe ki thak upo an apor en ma than chi ma
0: than ji pe ki thak abang ke yong si ining ki hang ki nang ining ki hang ki che pa playing pulo tang te i ok phan ta che ma tha the det ben si thak det po ani si along lapu simpuli amang pini hai chi bi et lo lepu lo tang te ani si along ipa la pen ani la non na son bari kha por ho ke pak ni an ki thak un bolo tang te hala su hut la an ki thak a huda bang ke aju pak ni an thak ji bolo tang te adab soi baji pen thak lo bolo tang te dui baji an ipak dang po la so phit pen lo te ako apa ka prek cheng lo bolo tang te lapu ani ngang sam pini a kam hema kam ka chiklem azat ka do ka ve pena phir lo plo tang te do aju dos baji an lo te ko ipak tang po
1: la ke ape kok det la pulo ma ma te la a choya pen pen lo ma
0: a choya phan kya vi a choya phan bangali la po ape kok ipak vet abang a phan po lo te pak ni tang un jong si a blouse pen ape kok pen plo tang te la ipak an si ani si thak chot po
1: kalang kalang kalang tang te la haya pekok abu ki hom tang polote ko anpen siki jor lo la pen abu hom he polote ko anador pen siki jor thulo
0: la bang ki hola amang ling hijab amang atu mason polo tang teng ki hijab amang tur po an ki hala amang hijab amang tur det pen na pilote athing pia rong ta ka prek la pu a hearing tang jot polo tang te la ke 5000 6000 akalite 8000 la puson se tame nilitum jor
1: la bang ke abu ke hom tang la
0: abu ke hom tang pulo 9000 se nilitum ke jor
1: kalang na juru par piglo tang te la abu ke hom ko an anapor angela ho
0: abu ke hom ke la bang ke hala a design a ling
1: kalang
0: bang ke a design ke do abang pulo tang te hala design bonai nang kok po po si arni si nang ji pagalo
1: kalang
0: la pen jong si ine simply la pu dupirso api ki thak ason ason ason ang thak si abuda la son thot pulo nang te hala ke ani si long pak thom pak pli hom un un
1: kala
0: la poson se nili tum ke

0: ome det nangji. Oso ka chopa the asar pi maratuma phan duma pachoche det nangji lapen mong me det nangji. Kemesan ajir pojir pi atuma phan duma tirwa vedet si akeme. Arta ka vedet aoso maratuma phan duma pacho lapen pamong long le det nangji. Nangji bi ekta. Ilile duma apan kecho kali bonta duma si ephan e kecho. Ilile biri cigarette apan kansip kali biri cigarette si ephan e kansip. Duma achum apan le ili me ka pecho kali bonta duma si ephan me e ka pecho.
1: Lake akasuni gati mohabaho. Adantu lam kanang deng nam thun nang lam kanang deng long pen sam phri ka chong hong po lam kan bireneng ti pen kitok la pen ka son si alam kan arju long po labang so lam kan ka pe klang abang prodip romper tang te arjik senang lam kanang deng long pen sam phri ka chong hong po lam kan

Inun pena si pung deng long pen subhara minghi kilun alun adun tolun kaya lama ing tolunang tangte ajik senang inun pena si pung ang deng long pen adun tu alun jil.

0: nili ki pangreng bom nili ke ora bom ke la loje aso ko ke la anchu o pulote a mekli su sita dawai hi he da sita cho lapen aning lewang sita dawai pipe det ta cho lapen apok li su sita dawai pipe det ta cho la a anchu u hot bangke a anchu chedet a hot bangke nili bangke lai li tum jong jong ki cho dawai la north block si nili ke la tijat a bang nam po la beng pet po la si ki pi la pen ke asong ko pilu do the o apoka hilong a jaho ka phak ke an chu chedet la putimura re re along hong bang ke la pok hilong do wai pi vek nang ji la lote apok hilong nang chon phak pen otiki thita prap chet la pen la an chu o long hong a bang ke apok hilong do wai pi pedesita cho
1: an chu chedet tum hara bang ke la ke pi de nang po
0: la bang ke pi vek nang po
1: lapuson lopula tangte pangthek nangpo
0: pangthek nangpo lapen aphugi sop lote la no rai lo abang so set ji ar ompoi ji lapen aphak atum taring mi ta thur prok ji la lote aphugi solo
1: phak atum aphugi solo la bang
0: atum aphugi solo do pulote la mi thang ki chod wai la paracetamol ta chok la le pisita mi
1: paracetamol la dawai le pisita mi
0: phak dawai pi vek nang ji pu kali la lo
1: la monitum ki chwa dwa le pisita mecho
0: la
1: nan li ke klemben ka chini da mateng bulo tante la penan pata kapre kapre ka ki su ta la pusan si pha tum phan ke bordo ki undo mani la penan pata
0: a kapre ka ki su mane a jo ho ka pha kya ken ki su pusita dodo a ken so da da hot bangge ni lita la veterinary doctor tum han hang po la son si biji pa pipo la son si ki klem te seta la pena kapre kapre ka ki su ke ni li nona mathek longli la amekisu apokisu apukisu e la akengisu seta akengisu longhong bangi kompi langpi mi pulote tala aroya longka kibi ka lila inghan pen arni arve la sona longhong bangsi la akengisu bangisu la bin kibi longhong bangi so
1: jongsi ahem kimbi pame la pen kache bad jia dim sita me selam pia pame pangthir pame lo plotang te akeng bangke
0: so se
1: la bangke se tame la non henang li pulo la phuke so hi bang do ji apoge hi long la hu bang do ji la bangke ke thek long nai la pusona ke sulo na hin pen
0: a pen sing jam do e thang the sing jam le do sita la do wai pitang ai nang ne a an bang kar om pi don wer lo te ma mi thang mi de ji
1: la nal hin bang ke than dam me pik lo adun thu bangke ili ajona ke ong chupang reng thek the sitame lapu jon photrok ba sitame lapu pachi mit medet lapu sonjong si ili chojor cholang klemji pulotang te kupuson aron pensi ka pangreng namponi athe non nang li ke klem ni li nang athe gon long sitame ejon na phi ejon lapu son si pu pachi mit medet lapu son se ke klem ase hala son klem mi pulotang te ili tum kupuson lo ke klem nampo phaga chupang reng tum sita nang li non ke klemom asae puthak radio karju aratum han than pachini ji ma
0: la akiong pang reng ji pulote hala prang ki nam pa prang atum le chiklu jon pholu pote ako bidun thu melo la dun thu bang ta ako la dun thu bang ta chiklu jon pholu pote ako dun thu ta bidun thu melo non ni li ke la son si klembo la pen aphara phar bilo pulote ningkang thim ta osomara tum phanta matha nang nilo hem ki chujia phan pinso tum along pusita cherap idun longpo la pen po pen mi thang jung jung ki klem ja war sai sita mi chelong ipola phara phara phar dolo pote achiklo jon wang chiklo jon ni chiklo jon thom la son pen sita mi chujor long lote lake su u elo
1: lake nonang lipu damia bangke lake aphara par hala apora teng ben lang dun si lapu son claim nang po
0: kalang
1: lake aphai ongo e kapang reng a sai lo la bangke nang li ke penang ning kan ben phak pang reng bom a sai nang claim bom wang bom lo po si phak kapang reng a sai ko pu anake sung la pen ko pu anake joy nang li hin pen than dam ji ma athia hu pen hu bangke an ki ri pidan nang ji ta i duk do khrup lapu son ta do lasin laki dukisung alam the ke jo je alam the hui si tame thandam ji ma
0: la lo arbi jang pik ahut ke aan kiri dam su u apose la arni suklang ahut pen sang ke tu the pe eta tu the la pen un polote alu sitame tu the la posi kai ta la ki ka chi thik do nang por ni suklang ahut si la pen ke arbi jang po pu holote la aan ke chi remake bang kai ta

0: Aaron Ha-cha-ke-kan Lido Aaron Ha-cha-ke-kan Lido Aaron Thoi-pi-pen-wang Avu-kron-kron Ke-do-ke-bang Ki-ling-ang-pong Ra-nam-do-a-tha-na-long Ching-rum-chom-chom Sibang kan bom ke do ke bang kiling ang pong pu tho che dam kiling ang pong non lu khi ke kan sa wa aron ha cha ke kan do aron ha cha ke kan porom ju jong ta
1: Lapona pornang litum, karbi lun barima luna chaimek ang dengalong, longki bekilun, hacha ke kanalun, arju ek long tanglo, laki akashwani dipu.
2: Tangerine, yarphal bormita, nisingi biha. Free foreign trip, click on the link, eti aikorim.
3: Kokar roba! Linkot click nokoriba.
2: Kyo?
3: Eidu SMS scam. Click korile apunar bank details obo suri.
2: Oh, thanks Gopu. Bosai dili. Eidu lo, tur soturalir phol.
4: Aki aekoi, smart hoi paro, cool hoi rao.

0: Chaitanan itum lamo, Chaitanan itum lamsam omanai.
1: Pula bang salun lo, sula rooftop long si shooting ena sabso. Ni lilun pen ka chipal jan cheng.
2: Oh, nang lilun pen ka chipal jan cheng lo, aku nang lida ka chipal jan nun cheng. Mipik lo nang li thana lam thi tangte. La mo pen nang li pulo, la marjan ta pen.

0: si la e oke pran mesen ji phan ke ko pipia son si ke chonang po
1: chonang po ke actually ke non ke aprang song ali der lo organic bormu bang ke long song wi golo non mang penan ke li tum la market long si ke long la ha han jun tu available la si chori chorlo mati di amar si penangan ke li tum la kichu vek nei hormu bang ke che maintain ke nang sorlo green vegetables la na chonang po la pen de vitamin p me ma ke do he series ta me chonang po
0: tang te nang li mithang a health upon mate nang li orana phan nang li ko som no che maintain
1: la pulo main ke li tum early morning shows the day pumari de english english salamen pudam la si nang li ko an ma ke thoda la pon si life long mane si nang li apor che long ko non son la pon thoda prang pulo de li tum mane time si routine de me che follow long po jene banang li 5 example 5 o'clock men thur po 6 anang li nane walk dam po o phir ta mira ko la so phi nang li ko e son soni hema sai ta me che rab long po apen tanane ke dam ji dost ami penangana por che long la si main ge li tum bang un an ge thoda prang no bote penangana asai ta me chunik po so po thak se li tumi fitness pe and dak message maintain ni long po
0: tang te la karbi nokbi cricket club abang ge comment tu an in convince nang li tum ame hanga pathek lo la pen kupi kopuson men se ame hanga pathek
1: la lo li tum ene ge jirpo chelang soi soi si ge salam la pula he ni li ge prang cricket pathu pe school day sut pen cheng lok so phi bang ni li akaprak professions tumi lyric choklo music na du choklo la so bang ni litame cricket bang upon a porchelong ge dela matidi amasila so phi bang ni lila po a porchelong ho dasona cricket na thoko che pathu pang cheng lo ke cheng si ke la ni litum film artist or be film artist to men pathu lo la so pen penan ni litame fitness ta me make bomb la he ang bomb lo ni litame fitness upon me e amasi fitness make bomb lo pathu bomb pathu bomb pathu me bomb lo film artist pen cheng lo la so phi youtubers tum long pathu den lo penan ke ha da lo amasila pu jirpo jirpo penan abana jirpo ta me chelong lo he bi he ni tum pathura pen jirpo tum men me chelong amasi cricket forming de na fusini tum mathal hai solo got ni tum la kiching si ke wai song rong pi bu do jer song bu ta pu la da dolo la so phi vivek samlong hai tumen pu che lang amasi ni tum mang is a forming de la amasi carbinok bi pu ki ear ta ni lim thang masi ki ear hai bor idun lang lang la le ja chuning si ke forming la
0: tang ti la nang li tum carbi nok bi cricket club konani kahilo ba akang tu yadim ka khela dun la bu son dolo ma
1: non mat ke carbi ang long ke most probably ke cricket ke hap anang dengan ke lidun de la tammi penang non son difu area penchenglok manja bukulia penchenglok west lapon ke patuke doi golo ha amasinon margeni tumke ako cricket pulote a ball da me langa nonson football bote isivera ball si patu thumati non actually cricket bangel songali nonson tennis ball da do lapen hard tennis ball da do la sophi red ball da do non season ball pota pu leather ball actually nitum bangke registered puke kalilang non matke tami nituma club bangke je non pen a age matter telo jeneba mani retire tournament tami na patu tum dolo ba ove kimi tum ke patshining hang latum patun mangdolo ge soft tennis e patulo non soft tennis patulo bolote isi bangke non son cricket jonne professional game patulo pan mane kisik sak bang kom apule he madu da me patumi amots amatsin ni tum mano puching wailo la so a ball pen patuna so ball pen ni tum hard tennis pen soft tennis mang patulo he amasi la so phi ni tum difu pen chenglo almost 6 7 times ni tum hailo chipahai panlo la so phi manja da patudam lo lokmoka patudam lo west patudam lo son sila pulo non mane ni tum club ta pan ka cha thanglong bu ke lang po phi tamin tum anutin members ta chepadugi ko lili dolo la sophi anili tuma club owner ta do galang lige litum ching honai cm hem pen akling si asupo eklo ting don rong hang alang liba club owner lo sophi nili tuma club manager do mati si team ke manage ponang inu manager kinang sodi litum long robinsoning ti pudolo la son dak taxi nitum long bibison pudolo la pen de hala so non vai song dolo la tum la puchelang si tum club bang la pusi pareng bom la pulo ja
0: tang de la nang litum a club ang bong pen non bangkoana members do
1: non mat ke almost permanent members pu bang doi go elang hai non mat ke 15 20 squad ke do non son la hot pen ke pathu nam hot inu da por do inu da ve la son he de la pu chimenechik bom
0: tang te nang li tum mo phi ba in future nang li tum la cricket konani ka he lo dim ba imi thang a dead pen ang tan ke dam ji la pu son nang li ning ke hang dom
1: ni li ning ke hang ke the pi ha lo nang li nagar juta choro lo pen nagar jupon actually cricket bang ke ni li ke first priority si pidat aprang bihek pen he de ni li cricket pathu la an lut chok lo je mane nangli school long sa mila dex bench long de cricket tuma main pinela si tok thip ti la no mane nin ning kang ha ta long la anta dolo je aro suchin ki cricket se pathula ji puta matha do prang hola lam bihe go hola lam ne la ano posi mane nilita la son non son la ipl puto do mari ni indian premier league la ka soli ke thang ulo ha la son si si planning do je mo in future nilita me mo aleng thele man me det pusita me ajat pu pusita me chirap chiri jor po tum men pu club isi form po thedunga level an represent nun ji pu arbing long phan ha
0: tangte nang li ke inu a president lo mati ni la si nang li risang ho ba nang li ti ma tuma phan nang li ko son pen sian ning ka pirung pon pon
1: cricket ke actually ke invent a

0: pute penangan ke chunde de
1: la so la puson se nil tumbang ke mane strategies ba apply pon bom ditik
2: tangti nangli tumalong kumani abang phu ba abang phijong si cricket ka pathu ka charli je ning hang do polote nangli tum la ta than pon ikma
0: kalang penangan dolo non son youngsters pus pupe owe kimi la ke charli cheng cheng tum phan alang tum tame ke pathu je ning hang ek pupo ba sar pupo ha pathu ning hang pupo ni tum penangan papa chance pi pon lo penangan pathu phan ni tum pon pon lo alang ni tum tame che padugi o ajhak tum pudam pute hong pen ke bang tum do nani golong koma ji nane dong mukak pen wang po player hedi alam tum pu po nitum tame un ani thanmun po pathu pon la linra po la pulo jo
2: tangte nang li cricket pen a par ka prek kopinia sai ke klem la pusan na do iklang
0: la lo cricket pen a ka prek ni li actually ke cricket da klem na la so prang ni si ni business da klem o nane company long da klem plus ni li mithang da me si ni le bor idun bom la pulo he ni li bang ya kemang mang ke li arta jum hek pen inu munit chimaning tung la pusan le he ama si ni li ke klem jam pen anga na kam ge ni li ke class 12 11 la solom ben si mane si kai si vet si tame churi dun wong jat pina ni li mane kam tame pen anga na kam tame ke klem la pusan da do he la pen music na thu bang da ni li pen anga focus lo as a profession mate as a whole car long arar tum mangi penane as a musician businang chinile singer lunse po businang chinita haipo tele tumi si ni lunu pu bonraik bom talking bom semarik bom pola pu video long tumi si ni check lang dun jai la pulo jo
2: melo a hok lo nang li puta nang li ke inut lunse po karbiang long ang bong pen ke anong ka che thang nai bang phulo la sila so puthak se tumi ili tum mo por me sen hut sing chingki che than bon na
0: chokji
2: tangti nang li ko na por ma lom si cricket ka pathu a sai bang ke klem pon pon
0: nili just met gela pulo time table abi hok pen le but la saturday sunday weekend hut pena na por la puchi pipo at da pen ha aning saman pathulet ti de dalo ba la so hut jong se por abi li pute la ke pathuing tung ong hut li pute dak la nili tum adung lo go boys feel along he nili stami ada baji pho truck pen la pu dam pa dak jer po tu men chetong go pathu po ola la puson ni tilo
2: tangte nangli tumla cricket ka pathu pen ko pi lo ali ga chelong ke
0: ya samet ke ali pu ke pudam yat pute hisab ma apla pu pute ali ga ve ahok lo tami isi ning hang la pu lo je cricket tami nili ke jase mere nili jung jung answer si nang thani pu hai nili bangela pu lo ali phan pu bange nili ke kicheng men tami ave hai ali phan log bange nili bang matharam de uthe nili fitness bang first thing menang po la pen second thing bange nili cricket pathu ning hang o la pen de angsong anchipali de phan bor io la phan lo second bange third bange isilo je ili tum cricket pathu lo bri isi environment create long body je kisumana muni tum non son ove kimi tum drugs pen cheng log raki hormu ko ani kirim tum dopik la so parim ne de ji phan ke belega long involve nang ko de kisuman nge do lo he non son cricket long involve ek nang ji pola ma we football pa thum da me kapre kapre ga dim no involve nang po la lobote non owe kimi tum da me ba ke charli ji anning hang tum da me penangan da pen apor ta me pada mi glong po la pen te isi apor ke padam bu det kali cricket nang pathulo bote isi team spirit ta long la pen te nang penangan hor mu ke charli ta long fitness adu po non son mane nang cricket ke pathu pen ke thek a jo nane DSP ke man la puta dolo la pende non jasimet la army tum tame non battalion long tame penan cricket pathu thek tum dado football ke thek tum dado ako even nang cricket pathu thek ulo plote asia quota dado je nang nane national level represent am lupute non sports quota pen tame mane sakuri ke long la pusan do la pende kapre kapre cricket pathu long ben tame nang jirpo mission che long lupute la sojirpo ki mission ben asi bonding long ben tame business da me kem repeat la puta do la pende kapre kapre mane chathano de ding up hai tame lalo isi example bang ali pu bangke nili jung jung chini bangke la pente munit menda cheba melong bo non soni lige nu musician artist majdi penang munu rada thing no klang oira ta thek mene tame sports of feelong wang lo blote nili ge as an artist pu chama tha thelo anutin mena chinki phunang bo anutin menda mane isi bonding mang meselang bo la pulo jo mane public interaction da menili tame penangan public tumen mane kisung ke boy punon ajat puno chathano chinki long la pulo jo
2: tangte nang li pong pen chathan lo nang li ki inut artist la si apor ka dure ge kai ke da dota hai la si nang li la sona hut cricket phan ko son se apor ka chipi la
0: lalo actually nil ke pulo hai cricket pa thu mang ge kai pen da ington te la pen mo ke bang jilang da ington te tame out pen ecs schedule dokok ti je muni tum mane puta heno non son continuously program dokok plote apor chelong na da ti mate tame la pu pu pu tame nil bang mane ajat pen non de mane o sumar dum lange pa thu pu tame pa thu dun